Kamgele ke phayana ke ekseni nje phaya enqubeni yakho ke oyithanda kakhulu ke phayana yona Awaken Gospel Show phayana ke uhamba naye umfundisi wakho umthandayo MW Bhamu. Sabi to you ke phamphulaphuli. Ndikwamkela ke emphulaphuli wami ke kudala uLindile usithi nje engathi akafiki nje umfundisi. No, usekhona akafikanga nje ugalelekile mzalwane wami kwindawo ke ondiphulaphule. Ukuyo manikwamkele ekuseni nje kule ngqele ingaka namhlanje ewe phayana ke imini phayana esithi ke imini yesixhenxe apha ku June ewe mphulaphuli kule nqobo yethu ke ezosikelela kakhulu impulo yethu ke ya esithi ke siyifumane ngelemini namhlanje kusukela phayana ke kusiso clock mphulaphuli size siyobetha phayana kwintsimbi ewe eyethoba mphulaphuli wami kepha yes ke ndithi ke manikwamkele ke ndawo zonke nikuzo ke phayana abaphulaphuli zonke indawo nje eniphulaphuleni kuzo ndiyanamkele ekuseni nje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha rathi simbulela uThixo bathandikayo osinika ukuphila osinika zonke izinto sinazo zonke izinto ke kuye mphulaphuli sinezinto zonke. Hallelujah. Sine zinto zonke kuye. Glory to Jesus. Ya phulaphuli ke mandithi ke ndivuyiswe nje ukuthi ke uThixo sinikile ithuba lobana sibe khona namhlanje mphulaphuli kulomo izulu injena ke sithi enkosi bawo ukuba usiphakamisile sithi inkosi bawo ngethuba ophinde wasinika lona. Right ke mphulaphuli. Asiba samosha xesha ke sawukhalisa ke sikhabele ezimpondweni mphulaphuli wamphake egameni likaJesu ake siqale ke phayana nje umzuzu bemncinci bese ke siya ekuthandazeni mphulaphuli wamphayana siya ekuthandazeni apho siya khona sithi nje kancinci nxa yexesha ke seliyambile sawuthi nje kancinci bese ke siyathandaza egameni likaJesu.

0: singasuka kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade
1: yes thank you Jesus